0: La luma sukrun juli sui lo fwe me fa kriye sanga namu ba krimaso be fa me mambe ko wa ke be ko so wa na be wa si goli
1: goli ezra wa de andagami anzo jesus pla
0: be si li goli yele be agwari o yele bondire be ga be to be kangamu ye be fa me manyo ande kanga so mwe ba yo sanle ili ande mo sukrun wa di me ble ba wi ke sukrun wa ti pa o Igin wa ti pa in fakri o Ande ke e kanya miende E baba mu ye be fama Be se kanya miende ni o ti ato Inga mo be wa wike nye miende ti na ule Mu ya ki se le wa vi o